0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Osoro no lun lichugun yo sein ni luago ugubu. Hadegin lun rugu herede no bujitu hagibu ge khuriyu. Lun mai ba honi wa hama luegin hamugal harinya go luago lida gnyere gnyi la lonwe Kristo wa salbara. Ni ha asein rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Busein rigutinya lun huguya la eresi bere sein ni luago hugubu. Lugajara la hapanta ha luago hafosoro no lun hibigini sein legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbu iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibu gine, uwa ligieme dasa iti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundu nyubai won. O arita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni kun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huwago bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagadini.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Isun wadagi manule hadigbay ladega hafinye. Lunichugun uweiriguni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
1: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagietula. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Le nyura guba lungwa luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempo lo bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan ulagu inarani. Hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi atinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun uguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gidubalu. Luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lung hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le ruwa malibay hun. Lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere ihun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Megin wamuti heigin mafayin

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibidi, la niega Jesús ulun.
2: Taritinha que siga mojuyo no haga no ñin. Gadi bohagia dunur. Ante aule ugur garo vergati. Ua tini halia bala na bala chagodei ni chego.
1: La niega ya Jesús ulun aba.
2: Falabana.
1: La niega lun.
3: Nabureme. Igira ba lun nabunini nugushi. La riga me aba me na falarunib.
1: Aba la niega Jesús.
2: Igira ba nya hilaguanya lun habununi ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apoche uganu lagu ti laru iha bongiu.
1: Aba ya ti lariengu aba lun.
4: Nambure me buset na nafala unibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi ebe.
1: Lariengu Jesus lun.
2: Le ishi gu ti luha bulagu wa wohu gule. Larigen aba larihi larigon. Ma buidun ti lun lila na me laru iha bongiu.
5: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate len, abala nuwa diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, abalona hania lubaron bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinyi. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona hana dagimitinyi hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinyi. Manegu huma sagu huma wa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguye me ayano ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lu lidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Houhu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyintiyan. Aniga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Purihuma lidon buri uma. Aniga me. Ibi ni likali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hong urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laru iha bongi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuja su, lau ugundani, arinya gina hagia.
6: Wabureme! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: La niega Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma la biri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengu.
2: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara li.